0: the dagana dadaga denita the gain the dagana dadaga denita the gain the dagana dadaga denita the gain the dagana dadaga denita the dha dha ti dha dagana dadaga denita ti ta ta ti ta dagana dadaga denita ti dha dha ti dha dagana dadaga denita ti ta ta ti ta dagana dadaga din takite takite dadaka dikite takite takite din dagatra katina kina takite takite tataka dikite takite takite din dagatra kadena kina
1: tanno vishnu prajodayat vajranakha